0: Oyo oyo babantamele. A hotela yakuhlamala. Uka henga haputi lomuka ma wireless. Kasiwana uko na madala, inga toilets. Wasitoilets. Singa hlamusela swa ku kasi swindu swinga ku yencha, aku zo tshama malembe hinkwa ku yo zwe.
1: Hey, eish mangani. Anzi yo zumba le ka chamwana. Kamba zi kohlanga mwana. Shimangani ni nge ko. Sele, ila ku tivisa. Mina ba chetulo. Eso kuti senga ta madala, chikona anga yo etlela madala ku. Oti. Watsa. Watsa. Watsa. Ambi ishi kosonga ngonyo ta phela. Ishi kosonga ngonyo. Walit. Walit as asuna leyo ni senga leyo. Wasit. Abi Francisco kona za muona obonyozele marama ima kuponyo ponyo ponyo ponyo anza wish manga ni na kine rumba ku bushu bushu bushu ingiselani senga tama dala ni papi yo mandazi shidimingwani shuwankosa mucheka jiloni zemkhavele Siam kare kolo manga kona atali to simuli. Wena Ernesto Kashibose yi kashikumana. Ikisela amngano wesa mabuso. Anga bitisenga ogwedla. Ugwedla lo. Watsa. Uto mun. Koma ila. Uto mun. Koma ila. Womtibanya mzenza no kachina. Dimsa. Dimsa. Dinja, dinja, dinja. Ay, ay, ay, ay. What? Habila wa magara de kubi. Kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo, kungunyo. O magara na. Amuzika lo kudaga mchine mkwili. Wena Tomash Makaya. Tomash Makaya unga zisama dinyo. Na wena Ernesto Zwalo mba lapa matifu nza mirungula nisimuli mba li kweke nisinene imi nazimu kutu na wena mshango uziye chungaka chenchani wena uziye chukumbula sa umbanoa wako rungula nisimuli loku uli tonga suku uchina utasoleka nenga watu watu watu watu watu etisenga tashikosha lesho iba wawatisenga lwa chaya kule Izebran, jasho fanele wentima. Wena zeka cheko mngani wami. Loko ntshaya ati ati shukuri. Ngunyutela hi room kudushu, kudushu, kudushu, kudushu.